Aoka ngajiabu ngajibo songa kateva nakumbua unakumbuka hizi vitu unazekumbuka kabisa kabisa kabisa anga Steve Orina omondo bwe megati